hangi ka matiku ntsaku ka mahungu ya lomutikweni hangi ka matiku hina lava hi tungena ka longoloko wa khindlumoka aka khindlumoka zwinyingi zwigava hi toku hengeletela zwona na zwi ta patsana ku ni tisimu gichile murimi loko swi ta ku 5 hours ni 30 minutes kasi loko swi ta ku 5 hours ni 40 minutes mahungu hi tindhawu 5 ni 50 matimu ya siku ndzhaku ka matimu ya siku hina lava kunene hi to ku hengeletela lisimu la ku mbitisela na nga si chikela a ndzi aka mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu hi se dzora xi mahungu ya le mutikweni hangi ka matiko hangalo kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu hi ta ku hengeletela wona aka suga nyamuhla kunene ndzhaku ka mahungu hi ta ku hengeletela mahungu ya provinsi ya Nyambani loko swi ku 8 hours ni 10 minutes hi laha ti ta landzela tisimu kala loko swi ku 8 hours ni 54 minutes mitirho yi nga mandleni ka Idras Makondela ka ku wulawula swin'we na inakulori Mashadu Junior ka u Basopi Gamchini hi mixivela u yingiseti gunene ka mitirho leyi sangulaka.

Hika 5 hora shini anzi minutu shmitiru ya mishu ya nye munkia hichi itua aka laharadi msambiki shtichi cha nyambani. Vuka usale isu kinglimuka chikati chaku mahamitiru le unga ekialawi wiki sile isu akutemaha kasuga nyambani. Mga chelu.

ka 5 horas ni 20 minutos mahungu ya Rádio Moçambique Stitch cha nyambani mishu ya siku gau tlanu ni gimwe ka hweti leyi hinga ka yona hweti ya hukuri lembe magidimambiri ni makumambiri ni tlanu ni gimwe loko zvitaku 5 horas ni kutani 5 horas ni 30 minutos kutave chikhati cha ku hiramba rimindu masingi ni longoloku wa gichil murimi wa sikulegi ga nyamuhla makunu hisimama ku kushivela a wingisit gneni aka mitiru lei ya Radio Msambiki mitiru ya mishu mitiru lei kunene kulaveka ko amali ka sizwa zwikota ku uhani hatingela tinene makunu amali lei kula ku itirela Alexandre Langa almetikali ichumu cha lisima ngofu makono ongi ikume unga itirelanga.

5:25 hinzimeni ya tisimu mixiya nyamuntlha ku nga hikale a ri mindumasingata ve kona laha ni longoloko wa gijili murimi.

0: Ritu yomashishizu wali kumutundu wa shikuki. Kushikaripi mutundu wali basi mudistritu yomurombeni kurukuba kushipamukiravu mafu za zirukuba zishi. Kaya kaisa kuna wakuruwani vumetudista unida munu munyika yedu ino yomusambiki. Mudistritu yomurombeni ati kurukuba kushipamukira muzi wo kambini kwape wakava vashigara wa Eduardo Mondlane wa wakava vashumba luzana munu munyika yedu yomusambiki. Kumashishi kuri kupamukira shipintari shikuru cho shikuki. Izwari zirikuwa zishikaya kaisa kuna wakuruwani vumetudista unida munu munyika yedu yomusambiki. Masoko ayawari akazova ashibuyi wamba João Sambu ndivona bishopu uchiara metudista unida munu munyika yomusambiki.
1: Hakunene la chikuki ka hina hikota tivula leti tinako ta hombe nguvu amatshamela ya la chikuki ku khwatsukurelelile kutasenu tshane amatimata ko hile hehla makoka misava makriyara na mikeli liyane hiwula hiku shaniseka ka hombe ku kunani yinga la chikuki misawu zya yifambileko ni mati hitawulisa leswo. Hi kombela lava va swi kotaka lava va swi rhandzaka kumbe mufumo wu hi vuna aku hiketela kutani ku veka maribye lawa ma ta nga vhikela misawu ya chikuki ni lomu kun'wana ku vonekaka ku futsi a ntamu wa mati lawa ya tivhula leti hi tivonaka masikwana lawa ma wonhetela swilo. Le ka mukhambe hakunene kuna ni aerozawu leyi kwa misava ya kokiwa hi mati ya sen maxa maperigu ya le ka mukhambe ma hambana ni ya laha chikuki. Hina hi ba hunguleki ni ku kombela ka lweyi a swi kotaka ku hi vuna wa swi kota kwa misawu ya khambini kutani misawu ya laha chikuki a ku ndzi nga mi vuna hi yini kasi ku vhikela lebyi hi swi wonaka swi mahekelaka. Hi lava ku mu hi vuna kasi ho tlhena ha hanya lomu ka zwilo swa swinene swo saseka hi vhikela titshomba ta hina ku nga titshomba ta tikunga Mozambique.
0: Ku buya ko Bishop Ochiara Metodista Unida munu munyika yo Mozambique va João Sambu va chikumbira kuna vadoni po muno humambu kuti vave va xisiza kuna xiara ichiwari mukati mo ku vakisisa nyumba jirukuba jishu hosho kera mu distritu yomashishi pomuno murombeni na jakavakwa ngo chiara metudista unida. Mu distritu yomurombeni munu mu provincia yu nyambani ati humambu uri mukati mokuda kuvangirira mabasa o kupandira mbeu yombatata ati ndau iwari yunondurumu kuitira kuwana mu makotohwa ayawari ombatata pamkuvu uno kulukuba kushiizwa mabasa okukotora mbatata mukati mundawu inokwana kuita gumi no seri kintari mukati mo mabasa arikuizwa ngoma kumatatu nonomwe varimi. Mukuru wanu wechigrita chofumi mu district yo Murombeni va Palmira taimu vananga kuti mabasa ayawari arikuba ashiizo ngonjira jakarungama. Shanu no makuma rungumuna no museswa mtandatu, tichando musumuliranyi masoko pamangwa nani yanu. Ndebu joku jipwa kuzivana munu muprovincia yu inyambani jirikuba jishi nyenge jereka kazinji kwazo mudistritu yu Murombeni pome no munu mudorobaru inyambani ati pa vikira krira ro mweji wa ushi mvumbamwe kwa kava kushinyorewa ndevu mbiri izwari pa shpintari cho Murombeni ati zivana za kava zishijipa zino mutengo nukwana kuita makoro marungumuna pome no gumi no rungumuna makori o kubahwa ati izwari zvirikuva zvishikaya kaisa kuna vakuru wanu vobahwa rohome mu district yo Murombeni Dokodela.

kunga hakale utakuma matimu ya siku ganya muntla siku gautlan nigimwe ka hweti ya hukuri lembe magidimambiri ni makumambiri ni khanu nigimwe utativa lebyi nga maheka aka ma siku lawa mahundzileku makonhwe kushuvela wingisi tiginene.

0: yala lomu nyambani hi lecha Taekwondo Avelino Antonio.
1: Chikwata cha Taekwondo cha lomu ka province ya Nyambani chivitaniwa ku kuma Dragons Olympics chisuka wa zibililo chikongoma tikweni ga Botswana ka siku ya kama palisana matanga sangula hi siku ga 10 kala siku ga 11 ka hweti ya leyi ya Otubre henga ka yona. Achikwata le chikombekisa ku province ya Nyambani leyo xina ni 10 ga vanhu laha ku nga ni va Taekwondista varhambu ga chisati ni varhambu ga chinuna. Ka pfhumba leki ku ya Botswana va ta ve va nyima masiku mambirhi adoropeni ga le ka Maputsu. Legi ekhati ga unharhu achikwata lexi chikombekisa ku province ya Nyambani a ka mapalisana handle ka tiko ga Mosambiki. Ago sangula kuve atikweni ga Zimbabwe aga umbiri kuve aSwazini. Murangeli wa chikwata lechi Evaristo Mabot ali ababeli valungile ku ya va kombekisa khwatsi a province ya Nyambani kambe va vuya ni zwihiwa akufana leswi va maheleku loko va yile a Zimbabwe ni Esatini.
2: Tudo vesse no terreno, mas achamos que estamos em condições de poder representar da melhor maneira o nosso país.
1: Layani Pagula, mumwe wa va Taekwondista va province ya Nyambani lava ya ku Botswana. Swazini aya ya wena chihiwa cha prata makunu katlegi wa tsembisa ku ita ya wena chihiwa cha golidi.
3: Dessa vez eu prometo medalha de ouro.
1: Kasi Milton Khosa loyi a Zimbabwe a zvikotile ku humelela nyikwa chihiwa cha golidi ali akatlegi zvita karata hikuva va yitiva mitirho yakwe kani leswi wa tsembisa ku ita ya kombekisa khwatsi province ya Nyambani.
4: Os resultados vão falar assim que eu voltar de Botswana.
1: Magezu ya Milton Khosa mumwe kala va umba ku chikwata cha ma Dragons Olympic cha lomu dropeni ga Nyambani lechi suka ku mambiri loyi chikongoma tikweni ga Botswana ka siku eka mapalisana Taekwondo lava vulaka ku i open international.
0: Chikwata cha Taekwondo Dragons Olympics chikongoma tikweni ga Botswana aka mixiya siga nyamuntlha ka siku ya kombekisa tiko ga Mosambika ka mapalisano ya mihlakano leyi. Mahungu ya Nyambani ta hunguka lomu Nyambani ti hlayi ta vanhu va hombi va famba ku va kombela a zomola aka zvitolo a hungukifaka ziwa Horace Romão.
5: Lomu Nyambani ka hunguka chikaratu cha vanhu va hombi va kumeka kona va karhi va famba va kombela zomoya lomu ka zvitolo hikwalaho ka tirhomu wa ku hi mitirho ya ta wusingareli wa ku hlohlotela vaxavisi leswaku va nga nyikeli nyamunyikeli a swiloka va matala a karhi ka kona ku va vonaka ku a va madela vanyingi va kumeka na va karhi va maha wuhasahasa lomu zvitolo na va kombela a zomolo. Murangeli wa raviga ku yelana ni ta wusingareli ka mitirho ta wusingareli lomu i Nyambani Andre Bus yena loyi a vulaka swaku a ku nyikela a swo karhi swi mahiwa hi ku nyikeriwa a ka miti leyi yi vekisiweleku kasi a ku yi amukela swimawu leswi ku nyindzhaku swi kumeka na swo karhi swiya swi ya nyikeriwaku ka vanhu va hombi.
6: Zvani ku hunguka hikusa a mfumo umahe azwanano ni vaxavisi lava zvitolo hi vulavula hi vabaniyana ku va nga nyikeli nchumu la ka nyangweni ka xivala xa xitolo ntano loko a hi ni xivhunu xo karhi a va swi patsi va swi nyikela a ina xiku a ina a mfumo wu yakile centro aberto u ndhawu ka ku a vanhu va hombe va ya va tshama kona.
5: Andre Busi murangeli wa ravi ga ta wusingareli ka mitirho ya ta wusingareli lomu ka province ya iNyambani.
0: Ta hunguka lomu Nyambani tihlayi ta vanhu va hombe va kombela kwa zomola ka zvitolo leti ti khwelaku timhaka ta vukhinyavezi ga ku yelana ni ku landza masangwa ka district ya le Murombeni Idrasi Makondela.
7: Lomu province ya Nyambani ka yingiseleka timhaka ta vanhu lava kunene va nga ni timhaka ta mikhinyavezu aka district ga Murombeni lomu province ya Nyambani. Aka hweti ya mhawuri hundzeleku ku tsaleliwe timhaka timbirhi leti nga nghena xipitali cha hombi cha district ga Murombeni. Ku lawuliwa hi timhaka ta muni ta ku pfinyiwa ka vavasati patsikambi ni ku huluvisiwa ka byivanana ku va byi vhumela leswaku ku rhangeliwa ta masangu. kula uliwa hiti mhakale titi nginile kuka mapuyi samu. Achikara tulechi chaku finyi wakava na anaka saufambela na masangu.

0: district ya Murombeni hi chona chimahaku leswaku vahanyi va ku tsalangana va vi ni ku lavetela tindlela ta ku dokadokisana kasi ku tlhelisana ndzhaku timhaka leti loma provincia ya Inyambani.
1: Amiteri ya Rad Msambiki tivile nakona ku kwale Murombeni a chitsungu chigundumusile amuti ni chitolo cha n'wanu na mungu wa nyanga anga wa xenga vafana vo tala hi timali ta kusukela tlhanu ka la tlhanu ni manharhu magidi wa medical kasi ku va landza masangu na hi. A nyanga leyi hi yona yi nga madema mazambu na ku nga tiveki lomu yi nga kona ka xikati lexi. Lomu doropeni ka Inyambani wa sima makhotsilwa wa nunamungu wa munhu wa makhumu wa malembe a nga landza masangu ni n'wana wakwe wa tlhanu ni giwu malembe. A chilayelo cha maphoyisa ya tiku ka Msambiki lomu Nyambani hi lexaku a hi woneleleni a vana va hina. Vanana lava ka tlhanu wa madistrict ya provinsi va to kuma a tisala tinene ta ku gondzela kona ka masiku mataku. Manuel Chimel.
2: Munhu wa makumi ni cin'we a swi lawu hi leswi swi kumeka ku na swi karhi swi akiwa andzeni ka tlhanu wa swikanikiso swa provinsiya ya Inyambani. A makungu lawa ma kumeka na makarhi malondzuwutiwa andzeni ka swikanikiso swa Zavala, Omwini, Inyarimi, Inyambani swin'we ni Machichi. Ku hundza ka 43 miliyoni ya mamitikali i mali yi tirhisiwaku hi mfumo wa provinsiya ni vandhuni kasi a ku ve ku yakiwa a swilawu leswi swa ku ve a vanana va gondzela kona. A n'wamangulu wa Inyambani Francisco Pagula a wu leswaku a makungu ma nga kona hi lawa ya ku ve ku chukwatisiwa eka letiyela na ku ni mitirho ya ta gondzo andzeni ka provinsiya ya Inyambani. A handle ka vuaki ga munhu wa makumi ni cin'we a swilawu ku kumeka ka mina ku karhi ku lulamisiwa a ku hundza ka 300 wa swilawu leswi byona swi nga ve swi hahluliwa hi swimusi swa ntumbunuku swi nga ve swi voneka andzeni ka provinsiya a ku sanguleni ka lembe ga nyan'waka.
1: A wu gundumisile ga misava kwala ka ntamu wa mati ya chani ni tivhula hi gona gito tshuka ginyamalalisa a mimiti ya ku lumba bandle ga Church ya Methodista Unida. A huwa yi biwa hi bishop wa church leyi ya Methodista Unida, João Sambu.
3: Hakunene laha chikuki ka hina hi kota tivhula leti tinaku ta hombe nguvu. A matshamela ya laha chikuki ku khwatsukurelelile ku ta senu chani. A mati mataku hi le henhla ma koka misava ma kriyara na mikeli liyani hi wula hi ku xaniseka ka hombe ku kuna ni yindlu laha chikuki misawu bya hi fambileko ni mati hi ta vulisa leswo. Hi kombela lava va swi kotaku lava va swi rhandzaka kumbe mfumo wu hi vuna a ku hiketela kutani ku veka maribye lawa ma tanga vhikela misawu ya chikuki ni lomu kun'wana ku vonekaka ku futsi a ntamu wa mati lawa ya tivhula leti hi ti vonaka masiku walawa ma wonhetela swilo. Le ka mukhambi hakunene ku na ni aerozawn leyi kwa misava ya kokiwa hi mati ya sen maxa maperigu ya le ka mukhambi ma hambana ni ya laha chikuki. Hina hi ba hunguleki ni ku kombela ka loyi a swi kotaka ku hi vuna wa swi kota ku ya misawu ya khambini kutani misawu ya laha chikuki a ku ndzi nga mi vuna hi yini kasi ku vhikela leswi hi swi vonaka swi mahekelaka. Hi lava ku mu hi vuna kasi ho tlheni ha hanya lomu ka swilo swa swinene swo saseka hi vhikela titshomba ta hina ku nga titshomba ta tikuga Musambiki.
1: João Sambu, bishop wa bandle ga Methodista Unida lomu Musambiki. A mahungu ya mixi leri mlachitswa manyima laha kuma man'wana hi chika cha ma 22 kwala ha radio Musambiki. A ya mixi leyi ma veka gezu ga Bernardo Salomão Gichili a hi chikan'we.

Zwana ka 8 horas ni 30 minutos byala ganyenyeza kunene ngofungofu loko ugiba ugumase ungena lumuka mova uchembela hiku mahaloko hitangena ka longoloko wa mafambela lumusitaratweni.

0: Zambo a ku ringana a 323 wa mimovha, kambe a stente 4 va kumilwe na vakarhi va tsutsumisa mimovha va ve va nyikiwa swikhatiso swi fambelanaka ni ku tsutsumisa ka vona. Ka masikunyana ndzhaku ku ve ni lansamento ya Plano Verão Tranquilo. Verão Tranquilo hi na ni maxuvo ya ku a ku hisa loku vanyingi va tolovela ku ya luma praya mihlakano yinyingi, kambe wun'we wa kona ku nwa byala. Kwalaho hi vula leswaku eka mitirho leyi hi ta tshingisa nguvu a timhaka ta ku kamba timhaka ta byala hi sungulile. Kasi ka vhiki hi vulavulaka hi gona hi sechile a ku ringana 121 wa mimovha, laha a 11 va suseliwe makarta hi ku kun'we na va popiwile a ku hundza mpimo. Maku hi swikarato leswi hi kumeka ku na karhi hi swi ambala na hi vula leswaku timhaka ta byala ni ku tata ka mimovha a tolerance ya zero, ngopfungopfu ka xikati lexi yaka ka xona ku vanyingi va tolovela ku tsutsuma luma praya. Hi leti hi nga ti tirha hi tsakileke hi ku ve hi ta hlengela na n'wina.
1: Makono hi byona na ku sangulela hi ku phululeki ka ku fela ku vanhu va tiphuyisela ngopfungopfu lomu malwandle. Loo a maphuyisa ya tuga hina ka Mosambiki ma wula yini xingetano hi letiya lanaku ni ku tata ngopfu ka mimovha ku tlula mpimo ku tsika timhaka ta wumeka mabyala lomu ka swikarati swa provhinsi ya onaka ngopfu mhaka leyi yi tirho munhu wuma.
0: Hi zona wa karhi u wo tisa timhaka ta ku tata ka mimovha handle ka ku nwa mabyala. Timhaka ta ku tata ka mimovha i chumu cingokhwa siku ni siku hi vulavula hi xona. Leswona hi karhi byala leswi hi cinca mabela hi kombela ngopfu ka hina va ku khelela mimovha, hi ku u nga ku byala loko hi swi secha hi hina va ku khelela mimovha hina hi ti hengeletaka ngopfu hi tinyikelaka ngopfu laha ka timhaka leta ku hi pfumela ku a mimovha yi hundzisa lota sawu. Hi kombela leswaku hu khleni swi twa swaku loko hi wona swaku a movha a wu talile hi nyimela wun'wana. A segredi ya hambile ka programa ya masukela hi ku mun'wana endzo wona ku cerwa maxi wa swi tiva ku mina tirweni wa mina ndzi nga na set hi meya ene ndzi tshama kule ntangu vindzukela nyana luza nyana wurongo kasi ku ve u nga luzi wutomi le ka ku timanya le movheni. Hi leswi nga la kombela ngopfu ka xokhi xitshungu.
2: Hi byona i longoloko wa mafambelo ya lomu switaratwini u ya ku magumu. Ko njhani tinghozi lomu maprovhinsi ya Nyambani? A vhiki ligiyani ku zwele timhaka ta ku luza ka vanhu va ku ringana 24. A tirho wa maphoyisa lowu nga landzela ka xikhatiletiyani hativa kambe leswaku ku ni mitirho yi nga mahiwa ya ku fela ku tivisa hi timhaka ta ku va hundzisile ku yini a movha lowuyani leswi wu nga talisile byona u hundzilisile ku yini lomu ka mapost ku nga hina maphoyisa. Ko njhani timhaka ta ku tshingisa usechi ka timhaka ngopfungopfu lava va taka hi tikweni ka Afrika-Dzonga? Zvimovha na lebyiyani byi tolovela ku tsutsumisiwa ku tlula mpimo.
0: A mitirho ya usechi siku ni siku yi ya phambeni mayelano ni leswi a ku hanya ku kumeka ku sakona ku karhi ku hanyisiwa xiswona. Leswi na ku vula swaku a maphoyisa ma kona switaratweni, a maphoyisa ma kona a tindhawini to khele ti ku fambaka mimovha, ntsena ku lexi mahekaka hi wa kombela ku hi nawu hi fambaka hi mimovha hi nawu hi khilelaka mimovha hi vaphoyisa hi ku yini hi ku a hi nawu maphoyisa yo folisa xitarato xoke. Mun'wana wa swi kota ku hundzala ka poxta maphoyisa na a swilo na swi tshamisekile lota sawuna hi sero, kambe loko a ku tshwa kwala haya a sangula ku yini laha xikarhi ka pfhuka hi ku va ku tiva ku maphoyisa makwihi maphoyisa makwihi ntawu bya maha ku va pakela ku hundza mpimo kambe na va hundzile khwatsi lomu ku nga nyima maphoyisa. Swi fana ni timhaka ta ku tsutsumisa mimovha mun'wana a nga secha a sinal i secha a poxta ya maphoyisa ve va secha velocidade le ka ndhawu yo kambe loko u chikela movha ni wu ta tlhela u kha wu yo goheka wu ta tlhela loko hi ndhawu ya sesenta u chikela hi kwa renta hambi 20 maxibaxta ku tshwa post liya ya ku control ya velocidad i sungula ku tsutsumisa movha leswo swi kula mpimo kambe swi karhi swi kumeka a swilo na swi karhi swi goheka. Kwalaho hi kombela ku byaku hina va fambisa mimovha hi nga sechi maphoyisa a hi maheni maphoyisa ye hina hi hoche hi tiphoyisa la wutomi ka hina hamini ka lava hi va fambisaka lomu mimovheni.
1: Timhaka ta ku fidana kambe ta tshuka ti vanga tinghozi hikwalaho ka ku va tsikiwa va tatile movha phuyisa go karhi kutani muchembela rhandza fida phuyisa kutani phuyisa yini byi rhandza

petero hi chitswa ati chukeni ka 8 horas ne 20 ne 49 minutos nga ka limitero hi chitsonga ita sangula petero hi chitsonga ita sangula ya ku sangula ka suganya munhla mitero hi chitsonga

0: fresh ka rapitan ba kayo? Pabuna kwa yun.
1: Nika yisi domingo dos maltia joana uigasi atedo akulito amanhã que tu colina la si dimingoana koye kasi baniki deko hina kumupa ikatei kasi manika kuna kupa yara da Silva.

0: Kuli vandri ngili vandri Ungaluzi longoloko Mzumba
1: Wenengedzo nyama vanyelo
2: Antete saunya ikongoro podri gara kani zitinga za tsavu uro Kuvida ya kona Prike sana na satu sakumani kango zunete saun Gya kuhivura Gira dzukursu Giveza kibota tomka yomani Ja yana na yomana depresaun Kagitsa again rangan. Yungu kweta kuluga dipangwana laya, kazara, zeka fumukazi ya ya, kwa kutamba, mashikasi manu kugira. Porike umu atumu, mashihivudu, sasabu sive. Basi, jaku vale, anawea sifo chungu tu. Mwe numo ya uya kweta kutakona kubanyikira bishkati. Masha kira bishkati, isu mukati, harina kupreferu kongo wadu atunu, porike imu aruku hanu mutu. Akuleva kuhuya tapuwa, mwaru kena muza, po umu haimu, niku umu haiginani. Por isso o tesão não regra que não diz, dá-te desabo.
1: Wenengedzo, wenengema banheiro.

0: ko danruangu nyagu nyagu desi nyagu velego. Ini danda dumuri kom ko kan dosi. Agu duani kalu kadoran apa duani? Ya, itu pasi ina danda dumuri. Ni pegu kirinya kia dzitu girau tunini. Ni kuga nyongo am fumuini. Nzingilini, ako kama mizdeferu kusasenta yiku ato makanyinga pia kuhukupa. Pronto, nyatuma nyuhuya, mitabuli ya gambe nyuhuya, mitakara, atikaru nyuga nanuringa rumu umu. Nyimbia mani wako kuhato kukitungu paru kutumia mfumu hata.
1: Uli nyako uhongwa maputini na kuhuya, kunaneza kupakudu, yana kuhuya katijonu kwa moko.
0: Porque ditum, era kibaru hile, era kibaru. Toma 10 meses eu estava com 2,400 na Betahaca.
1: Por que você não pode ir no Tahaca no seu?
0: Se ele cuia cá, ele não pode ir no Hatum. Ele é aqui, ele está apresentando o Abel. Ele está apresentando o Hatum. Baiatum
1: no Rumbe.
0: Já vou botar o Piago Copa. O Zé Yopé, ele é o Copa 64. Ele está Piago Copa, ele é o Copa 2 anos no mês.
1: 64-65. Kenu ambadi zinganzo, zinganzo ni ufumu, zuguna nzigalau.
0: Izi zinganzo, zuguna nzigalau. Ni zuma nika ferlin. Izi puri regere kito stad. Kangu zuona kuno. Ako zisi yomogwa, kesi yomogwa bandera tu.
1: Babi, wana mawats. Wako duge hai.
0: Duge uronga. Siva angi wasa uronga. Mashi umeku wadzudu wa koko wa kukwatu umu. Kore nga zi yera zizi.
1: Waku uronga kutudu haini.
0: Uronga ken.
1: Wa unoneze niya unanga katuwa unoneze masingeni. Zifira
0: masingeni. Uronga murunjwini. Wara napa murunjwini kuhitwa. Iti kitu rumbini ka muronga uronga.
1: Kwa bagunari enu vata nenu manyanza ka enu nyamba na ipwa fodambu.
0: Fodambu karate. Kui fodambu. Zia oi. Pupu tani ya ronga. Utaku kapu. Kapu edu ya kuhitu.
1: Ja uguzwa mutamane ka umu. Uku zinyipi.
0: Zinyipi. Tu mani jemu wakoko itu isi ziti kitu inabelego. Nambaru wapapa watu kambi wasuili. Kuzi hipi. Halu zipi za haya nje kayungu ziti purika nungi jana.
1: Kukuba nukade ni mazaha zimbiri. Mungu bula uwa embera varwana kusumbudwa uwanu.
0: Kubula kanga kubula kunarimba kubula tunu. Kubula kanga kubula, kanda kubula nyenge zibwa kizu apa zapa. Apa mabuli nyako teki nyobwa nyo mabuli nyali sinisini. Zapa nyako bangi nakari, wakandu kuhudara, kandu kuhujofa. Wengu tuka etiasi tayanga nyamalipa. Etiasi taka nyali sini, porque wampa kuhakana tuwe.
1: Ja, sana nasago watu guru wako kuwa embeli mabuli ya nyosumbulu wa wano wana mawoza.
0: Kinyumuwa na wapafu. Sana sangu propi ini, satsabu sifudu, utsaba tukuru wangu. Wakunanu sana sikuwa kunao. Mashi, mamamu nyambani, mamambe numuwe, numu kumatumi ya unakumutu, numutu tipandu kiedu kukutu. Imbia mitumuwe.
1: Ja baba, ngu ingisa radi, wabana ngu ingisa radi, kuzebe zinzi mugora kukuzipwa, umu embu mugora kukumupwa.
0: Muembe etuga eti ininarega gratike muembe era falsido oinya tonga oya wa nyambanya
1: shikuda kosesa
0: oya falsarideko
1: swahili
0: ya kuinga be mukora ngodi kudzungu dzingirwa nzimu yinyango kiyo narika sinyi narika sambudingo vanya kuye

Avem nou un nou cobelă cu un bani hibulă zoitor, ma hung un untum sau ni antena națională. Ca si ngumbimu ia 18 ore ni 20 minute inata mana uchenje hambi ni mabulu kalambimu ia 18 ore ni 54 minute ino hita ningela chituluka batu msani kulutu wa didi mida chiputu kisi mitu mungu eku mazane kami na Sandra Masango ngundichi na dao sinto arati Msambiki veka kubonga kawa na nguloko uji hilumbile nzebe hichisimamo hilomba kala hiya weta ndima ya twenyas mitsikari wengisitu nenu ngaluzi ndani katimine tisingatinga hinata mana mahungu ngundumisanu ni antena nasional.

0: véspera depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Zingoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
1: Epa, Juma! Já o regrente que deu água?
2: Said, animai makati kanu tumisi. Ngoba nguto kuhisa loko nje uthumisa.
1: Ana ninje bimisato neto, ninje bimisato kan loko usi uthumisi, loko kuchihisa, o talabeka. Kambe ntipinimisile rokhani hambi loko uchi uthumisa, ko pinda kuhisa nguchikuluveta, kuguta kutitimela, kula kuveni ko hirwa ma ndani kan chikitelo hanga toneto.
2: Litshuri, malaria, mahileka na hisina ntamu, okuvhicha thuma. Vanana ni vona vangaluze ku ya chikolani
1: litshuri ane ninga muyangu hi rwa madazi kanjikitelo hambi loko lichihisa lisani nguto neto hi va ximata ku veni ku usiku ni usiku didembe do tselile hi va hi silumu ngutitshuna
2: hi bongidi Saidi nchikitelo wa hi vikela ka malaria ku khela munhu na thumisa nchikitelo ni yo tsinga muyangu.
0: Wama udinda nika inchikitelo wote ulusiku hambi ni dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikisoyate makata udaho, chali sima katote utumi.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah.
3: Vamos todos nos proteger.
5: Mwengisiti mpima kwa himana mnongono kwa msikati, kuna velo ingisiti unene.
6: Mwasikati, nuku anza.

0: nga di vava doto nyanala achamusera kama tumwa radu Musambiki toke ne shikana kusuchi awa kwa jitangela ekuta prokuraduria shina wachishini ngali sima ngutina kukasi ni kuhuwelelwa shikaratu jivwa kuchidiho kungativa na wachifinywa kasikana kususu hambana hambana atidana kukona nguwa kuchinda kwa milayo kakuwa kasi wachitumiso wanana vawa ababu funyetra banana vafela kuni kuweteso nguwa kukunene achamusede prokuraduri nyanala ingeli watu wa mahungu wa udesho mbato kene ministeri upubliku iva ishiwa mbato taku kuleka kuini kukua kudina ningu ditsuri kusha mulongo haka kunene kachitsungu kungatishi mangala vavo finyaba nana udesho mbato kuni kufikela kwa wanana kuna lisima kambe tibadu muka maboko anfumo ata milayo titaku awu uwako ushindaka milayo yonga ngutewa ufela kuini kuutsaiswa kambe kutsaiswa kuwa kuleka kuini kukuengetelo madona kuini kubatuwasi mani moya wakuwe ni kuwesi mama kuwawe mahashikaratu chiwa acha musele prokuraduru Moraes Nyanala angabula kamitumo ya Radio Mozambique ngutona mbena mahungu hiku na wama acha musele takumune wama gumi ni ukalumwe wakugonda kawona wanana mawa machi akwa kanchanu wasekani kiswa promisa tuwe nyambane makungo ya wa mama chikuma chikumba sikani kisosa zavala umwini nyarimi ditropana kwa nyambane ni kona mwa mashishi kuwa kuchitumisa mali ya kulingana mwaka kupinda 43 milioni ya timitika alimaliwa iwa kuchitumiswa ngu konselu executive provincial na wachitumisana ni vandu univa wakuna avoka kuakatela sikola intangalo wa provinsi ya tuwe nyambane Francisco Pagula acha msele tokene intumuwa unawo shiningali sima la humbengutu latima katata ugundi isika provinsi ya tuwe nyambane ngukwela nanuwa na intumuwa kuwa kambe kuchidulungi selwa ni kuwa kuweketetelwa sisi nga wasi chigoheka nguntengo wa kulingana mwa kamaza na mararu ni kupinda ama karogondila kaona wanana ya wa manga wa machigohetelwa ngusingulu nisimbe ya siharanga nyasantumbu nuko Donald Dembe Dia, Francisco Pagula.
1: Neste momento existem salas de aulas que estão sendo reabilitadas. Só na cidade da Machis já conseguimos interferir em cerca de 12 salas de aulas, de um total de 40 salas de aulas que vão ser articuladas só no sítio da Machis. Então existe um trabalho muito grande que estamos a fazer como executivo provincial. Existem também alguns aspectos que estão sendo liderados através do governo central, mas também através de grandes parceiros que temos a nível da nossa província. Foram cerca de 300 salas de aulas que ficaram danificadas. Neste momento estamos a cerca de 15% em termos de reabilitação, mas vamos continuar a nos engajar para continuarmos a reabilitar e atingirmos os 100% necessários.
0: Hewa wadimatu ya Francisco Pagula angamizatua nyambane achibuata nkuwa kuchilungi selo ngu haka kunene asiwa siwa kusidigohetedu nkuwa kambi kuchi akwa makalo ama apia akugonda banana kaprovinsi yetu ya inyambane. Ayo mahungu achishishisha tuja nyambane. Sekretani wa mfumo wa provinsi ya tuja nyambane aba achumba tokene majaha. Hama wako majitima hela mitumwa bune. Mafele kunu kunu meseketelwa. Arsenia Masinga abide achumba tokene majaha yawa. Mafela kuini kumeseketelo madiona kuini ko loko machiti vangela mitumo wabuna mahunguta chikarato ka mfumo uku mfumo kaona kusikota kuini kuuninga mitumo vose levatu. Matuwa wa mawede machi uombwa kona munu nkambu kunga ujuoneka ndima kuini kuku dongiselo na kuwa kuoneka desma sekunda edisao ya intumo uwa wa joven kreativu uwa kasi unga wa uchuoneka ka provinsi ya tuwe nyambane na kambe wachumba toko na nkuzi bila kama siku ukuna wa kuchuoneka intumo fana na ni uwa atsewa provinsi ya tete kachika tichanga wachibobu wa tarisene ya Masinga wede chumba toke ni majahana mahora na mafela kuni kunguli tsuri mekumbikisa uziwa ona ngutiti na kukasi ni kutima hera mitumo wabune isanga kuverila intumo ni nguangu mfumo sekretani wa mfumo wa provinsi ya tunyambane kota inga wachuomba ava achikujela mambia ni majahana mahora na kuweniko metbetela ka intumo wonga nguwa. Wengi siwa Radio Mozambique ngona ya mahungu ngati na awadi tsikudwa da muno seje ka utubu rodi na bida 2026 mahungu mangadimanza na kabili ya nkundela kakuma bala na kumagonda lersu tchao ngena.

0: uchidropa nani basi.
1: Amasimu njamatswaliwa avakokwani vawarima entawu amasiku ya mafinal tsimana ndzi vona swi kota ku ya lo masin'wini hi gondziselo xikomu a tikani leswi ndza rima.
0: U divelekile ngu madembe muni mwendo u pola ka ndima ya va lava va sikati wo lamba ku womba tanga ya wengu khona va nga khona mba madala.
1: Nada mina ndzi ni 49 years.
0: Nga di horana ke.
1: Bemesh. Vovo menina.
0: Mulher de 40. Mulher de 40. Nga chamusela ngu makulelo ako mama Albertina.
1: E mina makulela ya mina makulela ya uchukwana. Makulela ya uchukwana he ku yini? He ku ndzukumile ma rest ya okulunyi. Entawu loya nga ndzukulisa i wa hini nuna wa mulungu wa kamwa okulunyi. Entawu a chibobo kaya a chinga faltare. A ku biwa ka hina hi wo biwa hi tsaka porque ku wa hini leswaku a n'wana wa vambe wa layiwa ku fana ni leswi a kale loko suka u ya xikoleni a xikoleni u ya chikela va swi vona swa ku wa hlakani wo biwa xikoleni va lavetela a mutswali wa wena va mu byela u chikele kaya u kuma minini u disinkolo u biwa kambe ja
0: disinkolo njhani leswi
1: a minini u disinkolo xikuwa hi xibobo xa madera xi nga hi kona xi tsohe ni sinkwa wa swiburakanyana entawu hi xo lexi hi nga phakatiwa hi xona lomu ka mikondzo lomu ka mawoko wa hi kona nayo a ku fani ni leswi ja ma xi ta ku yini i ra malaye ya kona a hi ku vo hi xanisa a kale ka kona hi wo za ku bayisa hi wo xaniseka ma xi leswi hi nga kula loko a ku nga hi xibobo disertesa a wu tivi ndzi nga naku leswi na ndzi nga hi nago ma xikomu xibobo xi tirhile ndza bonga ndzi bonga ka lweyi a nga ndzi kulisa ndzi bonga ka xibobo ndzi nga biwa ndzi bilwe maxi ndzi tivile a tikani nyamukha leswi ndzi gondzisaka vana va mina
0: ja u loko xibobo xi na wuye mikama yo
1: a xi wuyi
0: ino
1: ina
0: vanana va delela so
1: hei xi ta mali va delela porque xana a ku na respeto leswi a wu mulayi n'wana wa vizinyu loko mu kuma na goha a wu mu xamaratesanu loko mu xamaratesanu timhaka kambe mandzikuta no tifikariwa a wu phoyiseni maxikala swi nga hi kona leswi a ku mu kuma n'wana wa vizinyu na maha swi swo ka swi nga yeli lomungeleni a swi nga maheki leswi maxi leswi janada wo khe u tshama tingana wena wu swi wonaka purise a wu tomigakarata leswi
0: ja udikuli udivelekile tshe wa gaza utakula mwa inyambane henga chamusela nguta chikola chitsibile chikola
1: bemesh tsigonzile tsigonzile kusukela ka pre primaria tsigonza atikala vale a chikola china tinga atikala tsigumesa lomu ndzinga gumesela kona ka ulisisi ya tura yizona
0: hi bora ngutungutu ku primara primara gondeka sekola sesa ko
1: a primara ndzi komu ndzi sukile sene ana ndzi hinwanana sene ndzi wo gondza a xikolinya leswi vango xikolinya entawu ndzi uya lomu ndzi ta ndzi ta gondza a xikola ndzi a nyaposa ndzi gunzi primera segunda entawu ndzi nehiwa lomu doropeni ja ndzi ta gondza parti de tresera ate
0: ungachivala kanya vapurusori vakona vanga kugondisa vakungadiva chihanya kongo
1: a ndzi swi tivi kani wa hanya ndzi swi tivi ndzi tivile purusori mawewe ndzi tiva purusori Louis wa hanya ni leswi na purusora Felizarda kani kona ndzi swi tivi ndzi vona ndza hava khumbulaku ni leswi
0: va chigondisa ben
1: va wa gondzisa pior professor mawewe anga hlakani tabada tingaki usuka hikaya na u itiva tabado ta chike xikoleni loko chike xikoleni murolela mapapilo ku mahali peza loko mbeli ku rolela

0: papilo mu ya nyima formatura loko mu nyima formatura mu imba ino national viva viva msambiki entown dipus diinu vaku hela ku wona mabohela ukombisa a pahla ya wena le ungaboha vala ku wona se utsemi zwikamba se utsemi misisi dipus yale zvikunga injiene vaku tabwat loko nga itivi tabwada unga ngeni saleni tinga ku itiva tabwada por isso chiwa hichi cha kutsakisa zvifani lezvi waitiva uitivi ubo pasa basi nyampasi chiwa tsakisa chikati chakona lecho chikola nizvona
1: ja uri gudidense no primary utizibirisire kuchana kama sekondari ubotere kamba taku dotora ha watizibirisire kuchana nga chamusere
0: A secondary nzi gonzili kwatsi a secondary nzi gonzili a 3 fevereiro kale ka kona 3 fevereiro na va gonzisa set ma class and towns gonza and towns ta chikela ka desma nzi ya ja Emilia Daus dzia gonza a desma and town loko nzi gonzi desma nzi gonza desma zinyima loko nzinyimila depo ja ku nzi passa pra décima primeira nzinyima he maka ya tiro dzikuma tiro ja nzi khela dzi anzi ya gonza décima primeira e décima segunda
1: kona emile dawusi
0: a décima primeira décima segunda ja nzi gonzile mwele loko nzi gamile nzinyima ja nzi gonzisa vana na vamina ja vana na vamina vagonza kama vanga gumesa kugonza vana na vamina kama xa ndzi nga tinyika chikhati xa ku ndzi mbetisa mina a wu lisisi ya torha wa mina xa xana ndzi formarile vana na vamina xa
1: ku tshurela
0: o ta ku yini
1: a ri ya tiformação
0: eu estou formada administração pública hi kona ndzi nga formarisa kona maxi akukuleni ka mina ndzi wo ahi nanyana wa manegosio loyi a nga ndzi kulisa i ndzi gondzisile ku xavisa hi xona nga ndzi gondzisa xona ku a ku tiva ku ndzi tiva ku a wu tomi i xini i ndzi gondzise ku xavisa ndzi wo xavisa akama ndzi nga mbeta ku xavisa a swona swa ku nada ndzi tsikisa ku xavisa ndzi ya lomu ka kurhunga ndzi vala kurhunga akama ndzi nga vala kurhunga ja na ku kumeka tirho ja a ku tsika leswaku rhunga leswi fambo ya titsalelisa tirhweni endhawu ndzi titsalelisa tirhweni leswi ndzi nga vala ku tirha
1: kuni bota ni hane Albertina Quarentona ka nongonoko yi wampela kota mutidzivako kha nga nongonoko ya vanana nongonoko ya vathu va hombe Albertina disunguka ta hombe ngudo nga bota kwako ngukubela kwako munisipi Albertina hi bota kuna yongo yo thuma munisipi do nyambana nga bota nkuma na nthumo wa munisipi tima hezi de kucha
0: mina pra kunzi kuma tirhi wa munisipi ndzingenile na ndzi phoyisa gawa polisi ya munisipal ka livoko i polisi ya kamarari entao ndzi nghenile ka gurupu leyi ya ku vala ya wu phoyisa hi kona ndzi nga kuma kona tirho
1: nguti dembe muni ku
0: foi 2000
1: ano 2000
0: kama wa ndhambi hi swona
1: ya ku lumeka kunkurso tidumesa kujani kuza uya tibalelisa kota mphoyisa wa munisipi
0: ku nomaheka kunkurso ndzi konkorheri loko ndzi konkorherile va hi teka hi no tsalelwa mahama inzami loko hi mbeti ku mahama inzami va hi teka va hi heleketa pra ku hi ya tsutsuma ele é tsutsuma deu para aprender deu
1: mudi vanga no grupo ya kona
0: eh wa he vanyingi so porque pronto lo mukangela mufamba na ku sala munwe ngela wa he vanyingi acho que por aí se a memória não me falha parece que éramos 40 e tal então pronto ku sala munwe chikelo muka ma 30 então recoma ainda formaria já
1: presidente chuchu kare 2000 demane

0: kwanye ka vanana na upri ke non care na kele preciso momento mas ikhumbula yini ikhumbula vanana lekaya lweyo wasati wakubuva hiye lwe anga kona nyamukha wasatola apesar yako vakona vanwanyane ne mas a vida agora está muito agitada para as mulheres angaguna ni vavasati awugwenza gawanuna ni ugwenza gawasati zvihambanile loko famba ka ugwenza gawanuna laha mutini kakwe utaona ndlela ya ku nghena hi yona ni ya ku huma
1: a ri ka mati ku chikotela khavembe
0: hi swona depois a nga tinyikeleli ngopfu ka vavizini enkwanta ugwenza gawasati u ta ku kuma laha mutini ku buvile atixaka tinyingi akuvuxeliwa kunyingi maxa loko hi ugwenza ka wanuna awuvuxeliwi hi mana to ta kuvuxela so vizinyana to cuka livata ku livulilwi one maxi agwenza ka wasati nada gi civilizado ngopfu hiku wa tlhariha wasati
1: kambe va kona loko ligwenda da wa mwana lichifa va vizinyi va na kwa nkununga
0: hi swona hi swona
1: ya wansi ka tinada puroke sembirana ni mavhizini
0: ehe purike hambi munghana gaya wa wena gaya ngo unani munghana a xivezi loko batwa nga kandziheli maxixa ha wasati nati ku ta tala hi vavasati na vavhuxela na lweyi na ligara lweyi na ku i zwini lweyi na ku i zwini xa hi leswo
1: mutana mama Albertina 25 wanu di serviso inchane je ikumihanzi wako norombeta kwa hambi ucho pela ntumo nina nishala kanyisi kureka kwa gondi sabana nonga ukuko wa gondi sida watele
0: a intelligence ya psoal
1: eno
0: a intelligence ya psoal e umarku na vida inzi gondi lisha kutala ngovu himaka ya tiro i orgulho nzinganayo hi mhaka ya ntirho nzingenili na nzinga tivi jok majilezwe ndza tiva atela nzinga kona andzi tivi nguvu maji atela nzinga kona ndza tiva a coisa mais marcante ka u tivi gamina zita ku inchini zvinyingi zvinganzi markara maji ku khakheka dizer as verdades é a coisa mais marcante que me deixou na vida atiro um ganso gonzisa atiro um gonzisa ele com o lalicine por isso até hoje quando alguém mente para mim
1: tapando
0: nada não vale a pena eu prefiro dizer verdade não dizer uma coisa que eu leio joma hiku goheka maxi lisini hile duki kunze hembela a zwitsa
1: kona verdad doy ma itengserdi
0: ayiki sta it bosh loko u valinga tanya nteku kuma vangana vambiri u kuma mungana wa ku dzwelisini u kuma mungana wa ku hembela loko u rhandza ku hemba u ta kuma vangana vo tala ngovu kokhe lomu fambako utazwala maxi loko wula lisini vata ku zonda
1: ngobora ditshulo
0: ehe basha vaku wona ku eyo nongoshi dakala tsowa ehe eyo nongoshi dakala tsowa ayi ku vaku nongoshi va chava ku wula lisini leli linga kona priki va zwitiva zwa ku wena wa wula lisini por isso loko lava vangana vo tala hemba
1: ino
0: loko lava ngana va vatsongwani hula lisini maxi loko hula lisini u ta hanya khwatsi puri ku ta tshama ni upepile lo moyeni ja loko lava vangana vo tala u ta hanya ni ma difficulties
1: eto hizi tidzivi kasi u chilava vathu va vange va vangana ku lava ku va hembela
0: ehe va ta ku bela manga
1: ditshurungulwana dipandaku na vana va vadoto
0: we u ta wona wena u to kuma mun'we vambirhi basi maxi loko u hemba ku kakula
1: kambe ditshurungulwana ya ku thomba kha
0: hi swona hi swona hi swona futhi hi swona
1: ngutanga yo nga hegela ya hafuini sikwandano de dadu hafuini ku reformar u preparado ku reformar
0: bem mesmo bem ku hambi nyamuntlha loko va ku huma u ya tshama kaya xita reformado xito preparado porque

0: ni mashamba ndza tirimela laha ndzi kotaku pelomeni xa maendzerisiso xifizi ku ndza mahale masin'wini kutsongwani kutsongwani kutsongwani laha ka tingana ya mina ndza swi kota a ndzi leswo tala porke swi nga ndzi pirha ka wutomi maxi a te laha u ku kotaku vali loyi a nga ndzi kulisa tin'wananga tsaka hi leswi u nga nabyo u nga tsaki hi leswi a vanghana swi nga ku bayisa xa mina ndzo tsaka hi leswi ndzi nga nabyo a ti xikhati lexi ndzi nga ka xona
1: ku khela loko a ti le ku thuma munisipi khusu ku reformara ndzila yi nga ti yiholapha nguti ti ti ku tsakisaka ni ti ti ku tsakisa munisipi le Nyambani awodoko ndona ku bota ditsuri nga bota ditsuri xa kunku nga khata nguto biha ti siku tsakise Nyambani hela kuta hi vala nguto tsuri
0: a zwinzi tsakisi hi matirela ya kona a zwinzi tsakisi porque wa zwi wona ku loko u valile ku bika u khangalisile zwoke para ku bika u vala ku bika yi gwekela panela zwi halaka zwakuga a wu nge tsaki hikuva zwivana na swi ta hikela ni ngala a xivezi wo hlutela khokho u tata mati a wu nge tsaki porke kama swi to buva zwakuga a swi nge nandzihi xa zwi fana ni kona ku tirha a swi ndzi tsakisi ku swi nyingi swi mahekaka swi kalaka swi nga tsakisi aku i zwini maxi wutomi matirhela tihosi porke hi na nyika a kulpa tihosi ku a tihosi ti hi rhangelaka hi tona ti hi gohetelaka ku ve na xivezi ne a hi tihosi ti hi gohetelaka hina hi hina hi gohetelaka a ntirho wa hina a matirhelo ya nyan'waka no wa confiance ku hanya ku tiwonela a ku na leswaku ndzi ya gabineti pra ndzi yela ku ya tirha a hi zwona leswi nga nghenisa zwona hi ku tivisa zwona munisipi a munisipi wo tiva ku hi ya gabineti hi ya hi ya tirha loko va ku ma famba ma chumu xo u ya u ya ma maxi le ka nyamuka leki ho hanya hi ku kokelana hi hanya hi ku xikonfiyarana entawu a ku tsakisi
1: to tsakisa ko to tsakisa to u ti vonaka munisipi Nyambani
0: a ku tsakisa kutsongwane ndza tsaka hi ku ndza vhuka ndzi nyima ndzi wona doropa gabasa ndza tsaka hi ku loko ndzi chike tirhweni ndza kumana ni vakolega ha tshama hi bula hi gondzisana swin'wana ni swin'wana gondzisana tiro lava vaswa ha va gondzisa hi swo leswi ndzi tsakisaka a ku na swin'wana ndzi nga tatela mati
1: utona mama Albertina Radio Mosambiki xichembana yi na ni malembe ya manga ku fana ni nawe ni yona i kwazi sikwendhanu i sikwendhanu a nawe sikwendhanu u vonisa ku cani mutumo wa yona
0: i Radio Mosambiki ya tirha khwatsi ndzi yi tivile kale a Radio Mosambiki ya tirha khwatsi leswi ndzi nga yi tivisa zwona radio a hi zwona kambe yi nga zwona leswi nkama wa kona lowo a xidorobana xo hi xitsongwana a vatirhi va wa hi vatsongwana maxi leswi a doroba Gayandza a mitirho ya radio ya Yandza ya chikela lomu yi nga kala yi nga chikeli leswi ya chikela xa a maprograma wonawo mayena makariha mayena makariha maprograma soki a ndzi swi tivi ku kuya hi programa ni programa porke loko ya forma sangu ya uya uya ni swin'wana loko ya forma sangu ya uya uya ni swin'wana soki a ndzi swi tivi ku ombixani lomu ya radio lomu ya leswi mu ya ku mu ya gondza forma sangu hi swo leswi mi taka mi ta implementara onad maxipra hina hi nga se no hangise hi li matirha khwatsi
1: hi bongile mama Albertina u ombile hawa ta kuna ni vanana i na u duma hawa wa khalela vana va
0: nada
1: inga chamusela mwana ala ku engisa
0: mwana anga kona mwana ndzi kulisile avanana ndzoche ndzi va formara ati ni leswi vanga kona lomu vanga kona vanga phalaleke.

0: Katarhu lelo mo sungula mahungu ma nga le mandleni ka mina Sandra Masangu Thomas Valoya ka ubasupi ka michini kipelile. E sungula hi hunguleki u lako lebyaku a le ka distrito hun'wini munhu mun'we luzile vutomi hikwala ka mhangu ya movha i hungulekitaku na kulorhwa ntirho Danielson Yakula Gipelile.
1: Hi losile na kulori Sandra Masangu mun'we hi yena nga kumeka a luza vutomi ndzhaku na belwe hi movha aka muvhu lowu nga hundza aka muganga wa Sombra Mashava lomu ka xidoropana xa lomu ka hun'wini. A jaha leyi gona yi nga ha famba hi xithuthuthu laha yi nga kumeka yi biwa hi movha lowu nga ta hi ndzhaku kumeka kambe wu ta mu kandzihela. A dokodela wa ta muntu wa ta wu da hi lomu ka hun'wini Paul Lebson wo wulawula hi mhangu leyi yi nga kumeka yi woneka.
2: Confirmamos a entrada no centro de saúde do menino de corpo sem vida, no qual fomos comunicados, deslocou-se o técnico para poder fazer o reconhecimento ao atropelamento posterior. A vítima tratava-se de um motoqueiro que vinha na direção contrária a uma viatura e no momento da avaliação encontrava-se na via pública com múltiplas fraturas e múltiplas feridas em todo o corpo e feita a avaliação o corpo foi transportado à morgue do centro de saúde do Mundo.
1: A comandante uma polícia Lumuka Hungwini Jonas Feliciano e na kombelako abachimbeli ba mimova kasi ku famba hi tingela tinene lomu xitaratwini.
3: Mas ainda continua a persistir esse tipo de casos e acabaram combinando com o que assistimos. Condução por dentro e sobretudo em período noturno. O que é que tem acontecido é que os nossos automobilistas ou motociclistas imprimem uma velocidade excessiva em período noturno, extremamente perigoso. E com a chuva e os chuviscos se faziam sentir na noite de ontem e acabou também contribuindo para a ocorrência desse acidente.
1: Corre Jonas Feliciano, comandante wa mapuisa lubuka hun'wini na khoketela a vachimbeli wa mimova kasi ku va landza a nongometo lomu xitaratwini kasi ku hungula a tinghozi ta mimova.
0: Hi bongile Danielson Yakula na hi vulavula hi timhaka ta timhangu ta mimova lomu provinsini Mbani a vhiki nga mbela vanhu vambirhi hi lava nga luza vutomi hikwalaho ka timhangu ta mimova ka madistritu ya Murhumbeni hambi ni Vilankulu. Ku hlamusela ka Diocletian Matsimbo le ka mitirho ya ta maphoyisa ya kona xitarato lomu provinsini Mbani hi lowu vulaka leswaku timhangu leti ta ku diba hambi ni ku chayisiwa ka munhu ti vangiwile hikwalaho ka ku tsutsumisa ka mimovha.
4: Mhangu yi xungetwa ku ve i dispatch ku nga ku tshwetumuka ka movha kasi mhangu leyi yimaheka kwihi yimaheka a ka district ya le Murhumbeni khwatsanyana kusuhani ni le venge ka Nyamurhumbu laha ka xitarato xa Hombe xa NU kasi na ku karhi ku xungeteka leswaku ka yona ku luzile muhefemulo mun'we a ku zangi ku kumeka va ku bayiselo. Ku xungetwa kota swigelo ku ku tsutsumisiwa ka mimovha hi kona ku xungetwa ku kota ku va xigelo xi nga vanga mhangu leyi. A vhiki giwa lehile loko hi cuka ku hela ka vhiki hi kuma leswaku hi sonto le ka district ya le ka Vilankulu kusuhani ni le ka Feketi ku ve ni mhangu yin'we leyi yi nga ya ku chayisiwa ka munhu kasi loyi a wa kumeka na bayiselwe ngopfu kambe xikhatanyana xitsongwana a kumekile na karhi a luza vutomi konawo ku karhi ku xungetwa ku khatuka xitarato na a nga cukangi khwatsi malunghelo yi nga matravesia dupeyao na ku karhi kambe ku tlhela ku seketeriwa hikwalaho ka velocidad excessive ku nga ku tsutsumisa ka mimovha. Hi lebyi hi tlhelo ka timhangu hi nga khangana nato loko na hi karhi hi cuka ku famba ka vhiki lomu ka switarato swa hina bya provhinsi ya Nyambani.
0: Diocletian Matsimbi hi loyi a kombelaku aka vachimbeli hambi ni van'wanyani vanhu kasi ku va nyikela.

0: namuntlha lava nga va nga landzeleli a milayo ya xitarato.
1: Timhaka ta ku tata ka mimovha i nchumu xingokhwa siku ni siku hi vulavula hi xona. Leswo na eka rizali lebyi hi cinca mabela hi kombela ngopfu ka hina va ku khelela mimovha. Hi ku u nga ku byala ku hi researcha hi hina va ku khelela mimovha hina hi ti hengeletaka ngopfu hi ti nyikelaka ngopfu laha ka timhaka leta ku hi pfumela ku a mimovha yi hundzisa lota sawu. Hi kombela leswaku hu khleni swi tiva swaku loko hi wona swaku a movha a wu talile hi nyimela wun'wana. A segredi ya hambi yi laha ka programa ya masukela hi ku mun'wana endzo wona ku cerwa. Masi wa swi tiva ku mina tirweni wa mina ndzi nga na seti hi meya ene ndzi tshama kule. Ntangu vindzukela nyana luza nyana wurongo kasi ku ve u nga luzi wutomi le ka ku timanya le movheni. Hi leswi nga la ku kombela ngopfu.
0: Magezu ya Diocletian Matsimbi wa le ka mitirho ya ta maphorisa na wu lawula hi swikarhati swi nga le swi voniwa a veki nga bela lomu provhinsia ya Inyambani. Lomu Inyambani a varhangeli va ta vuxuxisi lava vonelaka hi timfanelo ta vanana hi lava wulaka leswaku va nga ti rivalela votlhe lava nga tiva va nga landzeleli timfanelo ta vanana. Moraj Nyanala hi loyi a wulaka leswaku swa lavekaka siku vontlhe vanhu va lavetela tindlela ta ku gondzisa a timfanelo ta vanana hambeni ku vhikela a vanana ka siku va nga sindzisiwi ngopfungopfu a ku famba a masangu. Nyanala hi loyi a wulaka leswaku a varhangeli hambi ni mfumo hi lava fanaka ka siku va vonelela a vanana ka siku va tshamiseka hi ndlela leya yinene lomugangeni hambi ni kun'wanyani mandhawu. Yena hi loyi a kombelaka ka vontlhe vanhu va nyikela loyi a xanisaka n'wanana lomugangeni hambi ni lomu a mitini. Le ka distritu ya Vilankulu lomu Inyembani hi lowu ku nga to voneka ku engesela a timhaka ta mitirho ya ta rulelo hikwalaho ka ku engesela ka ndhawu leyi gigiwakiwaka le ka distritu leyi. Ku lawuliwa hi xipimo xa 72 wa mamilion ya madolari nga mali yi nga tirhisiwa kasi a ku ya ka a ndhawu leyi nga twiwa ki tirhisiwa ka masiku lawa mataku. Administrador wa distrito ya Vilankulu José Jeremia jilo a tisa ku leswaku a ndhawu leyi gigiwakiwaka hi leyi nga twiwa ki tirhisiwa hi ndlela yinene hambi ni ku vonetetela a ka timhaka ta mitirho ni ku engesela kambe a mandhawu ya ku chikela ka wona a vapfhumba. Mukomikisi wa mfumo lomu provhinsia ya Inyembani Arsenia Maisingi a kombekisa ku tsaka hikwalaho ka ku onheka vantshwa lava timhelaka mitirho ya mavoko. Arsenia Masingi hi loyi a nga kombekisa litsako leyile wa sibili lowu ka manama ha ntirho lowu wa ku nyikela zwihiwa ka vantshwa lava nga humelela ka xinyimo xa provhinsia ka mihlakano yi tiva wo kota Prem Joven Creative. Yena hi loyi a va kombelaka lava nga humelela ka siku va simama va ya mahlweni ka siku va kuma a zwihiwa hi xinyimo xa tiko. Basi Mwengi Seti hi ndlela leyi hi tagemeta mahungu ya hina nyamuntlha laha hi nga vula leswaku le ka distrito ya Hun'wini hi laha u nga oneka a mhangu ya movha leyi nga daya munhu mun'we. Mahungu ma nga hale mandleni ka mina Sandra Masangu, Tomas Valoyal, Kaubasupi Gamichini.

0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu wa shikota kurumela kala 200 mil metikas hisiku, ti komponi ta shikota kurumela kala 500 mil metikas hisiku, lexo hikutirisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala kurumela ti chapau ka ti komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a mali nga si rumelwa. Un'wana tlhamuselo wa swi kota ku kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: He Juma, se u gumbila muchikitelo wa wena laha mubedini.
0: Sayidi, mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba muchikitelo ndzo ngetela ku hisa.
1: Mina wa ndzi fana la wena kani leswi ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisiwa ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi
0: lisini maseve a dzedzedze ga holisa zwiro hi nga swi koti ku ya ntirhweni. A vanana va nga swi koti ku ya xikolweni.
1: Hi jona maseve mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi ti fikela wonhle masiku.
0: U lalisini maseve a muchikitelo xifikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbilweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.

lungu hi 1978 laha kunene zwi nga va zwi maheka leswi swa ku va kumana vona vambirhi hi ku chusiwa hi murhangeli wa Amerika wa n'walungu Kaliloku Jimmy Carter. Anwar al-Sadat a sayinile a xivumelelwani xa ku rhula ni Israyele leswi hi 1939 a Washington a Estados Unidos da America kutani ku Amerika wa n'walungu. Hi siku ga 15 ni muni ka hweti ya Ndzhati ka lembe ga 1977, Sadat hi yena a nga va murhangeli wa ku sangula ya matiko ya Arabi na akari a swi kota a ku endzela tiko ga Israel, laha Israel a nga kanga va lavi ni ku va wona a varhangeli va matiko ya Arabi. Kani leswi yena a swi kutile a ku va a endzela a ndhuna ya ku sangula Manachan Begni. Xikhatanyana ndzhaku yena a mahilile yendzo lin'wani leswi se na a rambiwa hi ndhuna ya ku sangula Begni, laha kunene ku nga va ku sayiniwa a xivumelelwani xa ku rhula ka pendzukelwa ka matiko lamambirhi. A ku va ku sayiniwa xivumelelwani lexi swi mahili leswaku a kuma a xihiwa xi nga tiveka hi Premi Nobel da Paz. Mwingiseti wa ku rhandzeka nyamuhla hi halakanyile a kufa ka Anwar al-Sadat leswi hi 1981. A matimu lawa ma hlawutelo hi mina Idras Makondela, Luis Batista a yo sasisela michini.

0: xawutela hi lebyi nga maheka vhiki byi hundzileke kolomu ka maxungetano hi mafambelo ya lomu switarateni. Ha ku losa hoyahoya ka mitirho leyi ya wazibili ni wazibili, hi wahi u nga hi byela ku xungetano hi lebyi mi nga byi tirha ni ku byi kuma lomu switarateni bya provhinsi?
1: Hi tlhela ku hi ta nyikiwa hi mitirho ya Radio Mozambique kasi ku va hi ta amba mafambelo ya lomu switarateni. Hi ta hi ta vulavula hi vhiki ka kusukela ka 25 wa Setembro kala unka Outubro, laha loko hi karhi hi hlola hi kuma leswaku hi hlanganile ni mhangu yin'we. Mhangu yi xungetwa ku ve i dispatched ku nga ku tshwetumuka ka movha, kasi mhangu leyi yimaheka kwihi? Yimaheka ka district ya le Murombeni khwatsanyana kusuhani ni livengekanya Murumbu laha ka xitarato xa Hombi xa NU, kasi na ku karhi ku xungeteka leswaku ka yona ku luzile muhefemulo mun'we a ku zangi ku kumeka va ku bayiselo. Ku xungetwa kota swigelo ku ku tsutsumisiwa ka mimovha hi kona ku xungetwa ku kota ku va xigelo xi nga vanga mhangu leyi. A vhiki giwa lehile loko hi chuka ku hela ka vhiki hi kuma leswaku hi sonto le ka district ya le ka Vilakulu kusuhani ni le ka Fekete ku ve ni mhangu yin'we leyi yi nga ya ku chayisiwa ka munhu, kasi loyi a wa kumeka na bayiselwe ngopfu kambe xikhatanyana xitsongwana a kumekile na karhi a luza vutomi. Konawo ku karhi ku xungetwa ku khatuka xitarato na a nga cukangi khwatsi Malungelo yi nga matravesia Dubeyao, na ku karhi kambe ku tlhela ku seketeriwa hikwalaho ka velocidad excessive nga ku tsutsumisa ka mimovha. Hi lebyi hi tlhelo ka timhangu hi nga khangana nato loko na hi karhi hi cuka ku famba ka vhiki lomu ka switarato swa hina bya provhinsi ya Nyambane.
0: Makunu, loko hi cukisa xungetano hi mitirho mi nga hi mahambyeni ka vuhlohloteri ni gondziselelo, mi nga hi byela?
1: Hi tlhelo ka gondziselelo kota xibamu xa hina xa siku ni siku hi mahele 15 a mapalestra. Mapalestra lawa ma gondzisile ku ringana a 9152 wa vapeyan va nga lava ku famba hi mikondzo. Wu gondzisiwa kambe ku ringana ka 2148 wa swigondzani lomu swikoleni laha ku nga hini ku ringana a stenda wa vagondzisi. Hi tlhelo ka vafambisi va mimovha a gondziselelo ya hina yi nyikelwe ka 7732 wa vachembeli va mimovha ya ku hambanahambana. Hi ya ka vafambisi va mabasikeni hi nyikile gondziselelo ka kinyenchi Zanov. Le ka vafambisi va swithuthuthu 1005 wa vafambisi va swithuthuthu va kumile gondziselelo ya hina. Kasi a mimovha yi khilelwa hi vanhu va nga vapasajero. Laha ka vapasajero hi nyikile gondziselelo eka nhlayo yi ringanaka a 13159. Hi nghena ka vapfuneteli va mimovha ya keketlo yi nga xapa hi gondzisile ku ringana a 1095 wa vacobrador. Kasi lomu mabazarini hi nyikile gondziselelo ka ntsengo wu ringanaka a 8 wa vanhu, laha hi wula vaxavi ni vaxavisi va kumiliwa hi kolomu ka mabazari lawa. Mitirho ya hina yi ve ni ku secha ka timhaka ta ku tsutsumisa a mimovha ma nga mazambu. Hi mahele a 24 wa mitirho, kasi laha ku nga sechiwa a mazambu a ku ringana a 323 wa mimovha, kambe a stente 4 va kumilwe na va karhi va tsutsumisa mimovha va ve va nyikiwa swikhatiso swi fambelanaka ni ku tsutsumisa ka vona. Ka masikunyana ndzhaku ku ve ni lansamento ya plano Verão Tranquilo. Verão Tranquilo hi na ni maxuvo ya ku a ku hisa loku vanyingi va tolovela ku ya luma praya mihlakano yi nyingi, kambe wun'we wa kona ku nwa byala. Kwalaho hi vula leswaku eka mitirho leyi hi ta tshingisa nguvu a timhaka ta ku kamba timhaka ta byala hi sungulile. Kasi ka vhiki hi vulavulaka hi gona hi sechile a ku ringana 121 wa mimovha, laha a 11 va suseliwe makarta hi ku kun'we na va popiwile a ku hundza mpimo. Maku hi swikarato leswi hi kumeka ku na hi karhi hi swi ambala na hi vula leswaku timhaka ta byala ni ku tata ka mimovha a tolerance i zero, ngopfungopfu ka xikati lexi hi yaka ka xona ku vanyingi va tolovela ku tsutsuma luma praya. Hi leti hi nga ti tirha hi tsakileke ku ve hi ta hlengela na n'wina.
0: Makono, hi zona na ku hlangulela hi ku pfuli leyi bya ku tela ku vanhu va tibuyisela ngopfungopfu lomu malwangi. Lowu a maphorisa ya tuba hina bya Mozambique ma wula yini xungetano hi letiya lanaku ni ku tata ngopfu ka mimovha ku tlula mpimo ku tata timhaka ta wun'we ta mabyala lomu ka switarato swa provhinsi ya onaka ngopfu mhaka leyi.

0: ようなものを、まあ、
1: hi zona o wa kare o wotisa timhaka ta kutata ka mimova handle ka kunwa mabyala I a timhaka ta kutata ka mimova I chumu chingo kwa siku ni siku hi wulawula hi tjona le zona hi kare zali lebyi hi chicha mabela hi kombela ngopfu ka hina va ku khelela mimova hiku unga ku zali ku hi research hi hina ku khelela mimova hina hi hi iti hengeleta ku nguvu hi ti nyikela ku nguvu laha ka timhaka leta ku hi vhumela ku a mimova yi hundzisa lota sound hi kombela leswaku hu clean hi switwa swaku loko hi wona swaku mimova a wu talile hi nyimela un'wana a segredi ya hombile ka programa ya masukela hi ku mun'wana endzo wona ku cero masi wa swi tiva kumbe na tirweni wa mina ndzi nga na set imeya ene ndzi tshama kule ntangu vindzukela nyana luza nyana wurongo kasi ku ve u nga luzi wutomi le ka ku timanya le moveni hi leswi nga la ku kombela ngopfu ka choki xitshungu
2: hi byona I longoloko wa mafambelo ya lomu switaratwini u ya ku magumu ko njhani tinghozi lomu maprovhinsi ya Nyambani a vhiki ligiyani ku zwele timhaka ta ku luza ka vanhu va ku ringana 24 a tirho wa maphoyisa lowu nga landzela ka xikhatrichiyani hativa kambe leswaku ku ni mitirho yi nga mahiwa ya ku fela ku tivisa hi timhaka ta ku va hundzisile ku yini a movha lowuyani leswi u nga talisile byona u hundzilisile ku yini lomu ka mapost manga ku nga hina maphoyisa ko njhani timhaka ta ku tshingisa usechi ka timhaka ngopfungopfu lava va taku hi tikweni ka Afrika-Dzonga zimovha na lebyiyani byi tolovela ku tsutsumisiwa ku tlula mpimo
1: a mitirho ya usechi siku ni siku yi ya phambeni mayelano ni leswi a ku hanya ku kumeka ku sakona ku karhi ku hanyisiwa xiswona leswi na ku vula swaku a maphoyisa ma kona switaratweni a maphoyisa ma kona a tindhawini to khele ku famba ku mimovha ntsena ku lexi mahekaku hi wa kombela ku hina wu hi fambaku hi mimovha hina wu hi khelelaku mimovha hi vi vaphoyisa hi ku yini hi ku a hina wu maphoyisa yo fulisa xitarato xoke mun'wana wa swi kota ku hundzala ka poxi ta maphoyisa na a swilo na swi tshamisekile lota sauna hi sero kambe loko a ku thwa kwala haya a sangula ku yini laha xikarhi ka pfhuka hi ku va ku tiva ku maphoyisa makwihi maphoyisa makwihi ntawu bya maha ku va pakela ku hundza mpimo kambe na va hundzile khwatsi lomu ku nga nyima maphoyisa swi fana na timhaka ta ku tsutsumisa mimovha mun'wana a nga secha a sinali i secha a poxi ya maphoyisa ve va secha velocidad le ka ndhawu yo kambe loko u chikela movha ni yeto u ta tlhela u kha u yo goheka u ta tlhela loko hi ndhawu ya sesenta u chikela hi kwa renta hambi 20 maswi basta ku thwa post liya ya ku control ya velocidad i sungula ku tsutsumisa movha leswo hi ku tlula mpimo kambe swi karhi swi kumeka a swilo na swi karhi swi goheka kwalaho hi kombela ku swaku hina va fambisa mimovha hi nga sechi maphoyisa a hi maheni maphoyisa yi hina hi hoxe hi tiphoyisa la wutomi ka hina hambi ni ka lava hi va fambisaka lomu mimovheni
0: timhaka ta ku fidana kambe ta tshuka ti vanga tinghozi hikwalaho ka ku va fikiwa va tatile movha u yisa gokari kutani muchembela rhandza fida ku yisa kutani ku yisa jezi rhandza ni koxa timhaka
1: hi wala ku amba leswaku loko swi maheka leswo hi kombela leswaku ho tlheni tanto hina vo fida tanto hina vo fidiwa hi kombela leswaku hi khumbula leswaku a kusukela ka xikati lexi u fida ku phoyisa kasi ku gi ku tsika na ku nga tshamisekanga wo fida ku xava a ku daya mihefemulo ya vanhu wena wa ku amukela u vhumela ku fidiwa wa wona manzi ku guma ku ya maheka chumu xa hombe wena u kumekile na u gili mali kambe uve u hihirita mihefemulo ya yinyingi hi wala ku wula leswaku a hi vhunaneni hina hi tiziwa ku timhaka leto ha swi kota ku yini a ku hlamuselana kasi a swi leswi swi nyikiwa ntsayiso kasi swi kota ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta ku fana ni leto
2: makoni magezi muni vhiki leyi gi ga ha ta sangula magezi muni ya ku layela u lava ku kuma siya kasi va swi kota ku vhiki leyi gi gi famba hi tindlela tinene
1: hi xuva leswaku loko hi karhi hi cuka a wu paluxiga mahungu gi wulawula hileswaku ngaku hi ta ve ni tivula hi ta ve ni mimoya maku hina wu vachembeli wa mimovha ka matshamelo lawa loko ku karhi ku ri timuka xitaratu ha kumeka movha wa hina hambiloko travel wu yinene yi nga zwali khwatsi ka xikhati lexi hi kombela leswaku a xa ku sungula ku hungulisa ku tsutsuma mimovha hikuva movha wu nga na wu tsutsuma hambiloko ku wa wu kota kanjhani hambiloko ku wa travel-a kanjhani loko u ya kumana ni xitshuketi u nga ta swi kota hi kombela ka hina va ku famba hi mikondzo leswaku byi ni lisima ku sima makulu ku hi laha xitaratweni u famba na wu tibasopa tsika leswaku ha movha wu fambisiwa hi munhu loko u la ku tlhatuka xitarat

0: tshuka makhelo wa ukhatuka no nga tsutsumi kambu khatuka loko wona zwa kuna ni segurance hele zwinga la ku zwikombela ni ku gamasa ku vula zwa ku akopo ni dzwala a zwi khangana wala kombela zwa ku vanhu va dzwala vanga khomi vulati akopo ni dzwala i dzwala ni mova hezwo hinga la ku ulisa zwa ku akopo ya dzwala ni mova a zwi kumana.
1: Hi
0: wa xiwale zwina hina hi wa zwi zwi lava ku sikunisa ku khani mangu.
1: Hi zona hi wa ka longoloko wa mafambelo ya lomu switaratwini ka siku leki ga nyamuhla na Diocletiano Matsimbi loyi kunene anga hi tivisa xungetano hi fambu wa leti tiyelanaku ni mitirho ya u phuyisa tinghozi leti va nga ti wona hileswaku ku ni tinghozi leti ti kalaku ti nga tsaleriwangi hinkwatuni wa nga hi maphuyisa makunu hi gemeta laha longoloko wa hina wa mafambelo ya lomu switaratwini longoloko wa 1 billion 1 billion laha radio Mozambique.